0: Oh, well, Lovely Grace is here and Mary Queen is here. They are first time sa ating Youth Camp 2026. Tama? This is your first time? Lovely? This is your first time, right?
1: Opo.
0: And then Queen?
2: Yes, ma'am.
0: Wow, very good. So, ano yung, kumusta yung camp, by the way? Lovely, kumusta yung camp mo?
1: Ang saya naman po. Experience ko po ay masaya naman po at maraming po naging kaibigan.
0: Yeah. Wow. Mga ilang kaibigan yung na-meet mo?
1: Four po.
0: Four! Ah, may number pala siya. Akala ko hindi mabilang. So, about you, Queen. Nagkaroon ka ba ng bagong kaibigan from other churches?
2: Opo.
0: Okay lang yan, di ka kakainin ng mic. Okay.
2: First time ko po ito sa camp, kaya ang naramdaman ko po doon ay masaya.
0: Mm-hmm.
2: Masaya po kahit po na mainit po yung panahon.
0: Yes, because it's summertime, so supposed to be mainit talaga yung youth camp. So, kailan ba tayo magkakaroon ng youth camp na rainy season? Ano mas masaya, yung rainy season or summer?
2: Summer.
0: Kasi mas enjoyable pag walang ulan. Pero pag umuulan naman tapos magkaroon tayo ng youth camp, wala tayong outdoor activity. Puro tayo indoor. So, coffee, ganun, di ba? So, anyway, meron akong tatanungin. Ano yung natutunan nyo during camp? How about you, Lovely? Ano yung natutunan mo during camp? How about you, Queen? Walang masabi si Lovely. Ano yung natutunan mo? Ang dami nating mga messages na napakinggan. Ano yung pinaka tumatak sa inyong isipan?
2: Yung running your race po. Kasi kahit na po ano po yung pagsubok na dumating po sa iyo, wag na wag mo pong susukuan.
0: Very good. Hindi dapat tayo madaling sumuko. Dahil alam nyo ba, pag tayo ay sumuko agad, ang ating kaaway, si Devil, si Satan, siya ay tumatawa. Siya ay nagiging masaya pag sumusuko tayo basta-basta. Di ba, Lovely?
1: Opo.
0: Ang ganda ng pangalan mo, ha? Lovely Grace. Wow. Lovely na nga, Grace pa. And then si Mary, Queen Mary, diba? Queen Mary. Mary Queen. Oh, baliktad yung pag-aking pagkakasabi. Well, thank you so much for joining me this afternoon. And welcome kayo anytime during Teen Talk broadcast. So, kung gusto niyo bumalik next week, pwedeng-pwede yan. So, if anyone wants to or willing to join to our Teen Talk broadcast, you're welcome to join here at studio. Kahit sino, basta ikaw ay teens, ikaw ay kabataan ng ating simbahan. Amen? So, thank you so much.